ubon pai ya koso na ya bon pai o si ayo tanfu bi na waye sa pato kama mi Matthew chapter 13 verse 28 Matthew chapter 13 verse 28

0: se wonu na di hepatitis award o wasia ti bi wo america ni uk abrochimem na ka for je ne kwa
1: sa
0: na fatty liver mu ofra ye donjon
1: ah
0: ebeko prostate se kompa ju ko ma boso and all set it se wo se ko to jenu aye gosokoso kra foko power social service hospital ogwe drankasa enye wenko a ofa ye de hodo bi
2: oba unkyira me ho se mebre
0: kumase wo fe yes lebo sumti road just

0: ana onyo ni papa
1: na onyo ni papa
0: na
1: wonu ne ho
0: no no die
1: je awurade nyo ni papa die awurade nyo ni papa ni wonu ne ho hwe wa ma womb e chese onu ne ho so be ma oba
0: yes
1: de ya to ni womb ni papa hwe onyankopo onye ni papa
0: we di atro
1: na we di atro
0: ana onyo ni papa
1: na onyo ni papa
0: na
1: wonu ne ho
0: no no die
1: je awurade nyo ni papa die awurade nyo ni papa ni wonu ne ho hwe wa ma womb e chese

0: ye bon pa di ama wona enware ye esu jefo bi ti se ama born again mo ti se nyame akwa mo ti se osofo mo so ye sujani. Okay
1: na won so e
0: yenru me die ne so ye bon pa di ama esu jefo se urade nyankopo nya esu jefo adom na ye sa bon pa di ama awarefo awade na ye bisi basa se urade mrem. So okay, Genesis chapter 2 verse number 18. The Bible say, "Eni kwan sa bere man kwa tena. Unipa, oni sa un kwa wotena. Ehu hia sa obenya ho kafo. Hwe. Ana ka jose sujadi enye ya. Aje urade nyankopon ka ho. O se I will make a helper.
1: Yes.
0: Suitable for him.
1: Yes.
0: May your saso boafo. Nanso eba ne sai ena baba wa wodo urade. Usu awurade unyanya kunu eba ne sai ne bema unya basabasa na so unya yire unya ofempade kan awurade asama me
2: wasi ne awurade nyankopon kase
0: na awurade nyankopon kase
2: enye so nipa
0: nko eni kwan so nipa nko betena
2: eno ti meye ne seso boafo
0: ani to nipa meye o seso boafo ama kase awurade boa me
2: awurade boa me
0: ye me seso boafo ama me
2: be
0: bia me boafo wo aye me mfempade ashe awurade Obi dia da prison. Obi dia da yaresabia. Obi dia enya ke abai.

Bibia wo mu se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Enyo mu so. Dia be be na eko. Funny stories and fillers in na. Esu mi sa diso. Mesia ma. Nemu me kancho bia wo. Eko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa surprise FM so. Di chia me. Monday

Bonsoir. Bon arrivé. Yama munina kwaba. Na yama mazu and then remember sampa 94.7. And so obadie adaruma yasesi aminia. Baby bia wabia nyakupon on show. Antun kwem and fama. Messi se utia bibia jumadia. Nyakupon and mo 50 years. And kawunfiu. Baby bia wabia. Na nyamen no mwao. A dia bia wobomon pae. A dia bia wosha show abrabom. A dia bia chase a yo wosha shut the din dia wobomon payache. A meni nano. Eradinya watum na wansa entu minka. Enen rey, se yawye bi awo don pemu, yawye bi awo ntimua, se awo mwajemu, ya se odum rane se onu mwaw, na ontu ninyase se enfamaw. Se yawye nwa wuna meni, o 36 organs, bebi yawye shebiya, eye sun sumu yawye, Erade nyankopon entumfi ofama na yawe ne yawu nua ne yawudi won frama homa wodidie mu a wonhwe ne yawusuo no mu a wonhwe ne na yawe na beta ni padue no a edro bi a wonum ya no obade an enka homa na entumintu yawe na se enfama se edro ne kwa nya papa erade nyankopon brem onye edro no so na onfantu yawe na se yeden enfama ehifa ena wo samria utia sampa 94.7.